0: di dakwi tam tang dakwi luk su dakwi tila di mokhom na pa tanda sa di anga di maa khom ni rangi ju tala barsa ke nirayang de dukare chola yoko lama la tongo sikya wasa ki sem di yang lo puju diwa pu nama diwa mingya ki
1: tanda acho kanga di sona da chicho ki chokpa la ju ni di ta lo cho choy ga la
0: nga lo cho ga
1: lo cho
0: ming goma la di langa ki Chokpa langa randeza, langa ki deyagi, pishu jin sanga gomala deyza. Tama kanga se dakwi, dakwi rikyu chokpi pishu jin na deyza. Puri deyagi kanga se pishu jin yogudu, puri nga lami yogudu.
1: Rikshu da chola te saru mambo chokpo na achudu.
0: Chokpo se, nye to sheuti ta kiin wae, ta lobo di logo za dakwi. Dakwi sheuti jen na logo za tato jene deyto mei. Nye de shewa zani nga la te jangne kanga penta wadudu ma. Tama nye shio ti puri ta ta chibrong do yang ati wala duke dakwi lam ne jiak sin si tiru liam uju si lu ti nye sim ti shiong tama
1: Di chokpa ki laka ti kang kang ki yu ta nga si
0: Ti ki sa tanda chokpi laka ti nga ti nga Angi chuk kiru chola nga Rui Rui wai angi chuk kiru chola Angi chie si ma angi chuk kiru chola Ti angi chuk kiane tama dakwi gengu ta zanti kiru chola nga rui Dakwi chokpa rang rui Tama ming yam sin tia song nirama Lami Kirutagi, the incident Dagby, Lami the Chokirta looks to the Dagby Shigoda. Chokirta Lama looks to the Dagby Shigoda. He looks to the Dagby Logoda. Sugar giveaway, poor Namoda, Shunin Poronta, Sugar, Tamashaksum, Dinaposi, Dilla looks to Bayo, the near Carson Radio Station is so. Yet, Kenny Majum Chef Saki near Carson Radio Station at Lamoy, Chibrondo. Lami Tom Baji. Getang kama kyungi na so la te kharsang de ne so sunyo so da ta na sunyo de ma so de chei ta te lo ni sum ga
1: ke
0: nga la te kharsang de de ka dang ni ta ma te sang wo do yan nga la de interview ji la so to ti ya la
1: di chok pa ki ta jo da jor ma ti wala ti ke tang ne ti rik shum ti wa do koi hin to koi sin ni to lob shum ti ter ki ta me ti la
0: ji la o de ke te ni ta
1: Tu
0: goti la ki ta dun thak lagi la chi. Da bi gomal ti de kan ti aus jao si ga si de dun jin ji ki da dun jin su da dun jin seni. Pu ri la du ne de a du ne la la pa la chi. Kaya loko ma di de so chei ngal si de to ma wo ta ma de yang pe za de ka tang ne de ngal la ya song de anga de la de du ge lo ba si ge de yu lu de so bi si ge so ye ta ma de pe to bon ga ga si ga ga dang ga de de ti za de ge de o da nyin ji de pe za de me ra na to le so ta ma de so ti gi sa la de yang lu tu la de yang nyu ga de yang me ra ji le so Desu yang lu jola yang mera ni tinan leso to yela to yang mera sum leso to ni gal to uro ma ogi tama to yela ti sang o to ge to ni dino dag bi shiru ni chu to dag bi shiru ta ni la mo wara me zuda tin sa da ni pega de mo wara me zuda si dag bi de shi ge dag bi shiru ta mi dag bi ri chu dag bi lu su shi go si o da gi tama ta ni pega ke ja de ha ti la mo wara me zuda ga ngi zuda
1: te dag bi de dag de shiru ti ta Sugarak chiri rang irishun se bala ta jendi larang siro ta bukshal tiwa dongo bala silu tiwa geko bala ti ta ma giling tiwa puto bala ti e mi chagi rang ke goi pezi kya sin ti mua rang nyangi chagi rang ke goi sin tu kya nisa di peza ti ola ti metu chi ngay thongo na nyaki la tang la ti ta polbu ti la sin pezi ki rang gairi ki ro korang ki rishun tiwa se bala pezi rang The bookshelf, the more busy rank, the coronki, the baza gaza, the coronki rank, the more dogwashir with the busy casing the moran, many check it ranky with any two canisan, the pesa tiola tirang, the shun cola titi, more metoti. Tisan in a knocking at the court, so the
0: OTT in the jar. The cancer bookshelf, the mutan, gilling to a tomota, the canisus. Dagby de Tanya Tirantami, there Jan Yamishin, near Pujin Shigi,
1: near
0: Pujon Sanchez, Bushel, near Nuptiopuri, Gilling Potan, Bushel, Dongotan, dakbe di teba temri kiri nye nuptiyo puri kishi.
1: Nasi.
0: Tam nye suru di miyang, miyero suru miyang no nye di sudango so yin.
1: Nasi.
0: Tam nye iji nung, tam puri